Laan, mga suking tigpaminaw, mga kasikbit nga lugar, especially diha sa Tupi, no, sa Tupi 105.9, no, Tupi, and also ang Jensen 105.5, no, sa dial sa inyong mga radio FM, og diri sa Davao 105.9. And also sa Cebu, 104.3. No, mayong gabi diya sa mga taga Cebu. And also, no, sa Tupi, Jinsan, Sarangani, kuyaw kayo ang mga panghitabo, no, tungod kay naagya po yung mga linog-linog diya silang lugar sa Sarangani. No, kung asa man maabot ang tingog sa tuang, maabot sa tuang frequency karon, I hope and I pray na ikaw, sir, ma'am, no, ang iyo na ko nga paminawon na to ang pagpadayag sa pulong sa Dios karon nga gabi, no, taga Baganga, no, sila Pastor Kalipayan dia, kati sila Pastor Jong, no, and also dia sa Nabunturan, no, sila Pastor Dennis Jaling, Pastor Noel Jaling, no, kun na po sila dia Pastor Iljen og sa Tagom, no, sila niya sa Mawab, no, sa Pastor Noel. And sa tagong Pastor Jed Resurrection diya sa Apokon Resurrection Bible Baptist Church, no, sa among highways and byways, ug ang Mabini, no, ila Pastor Ruel Barbaso diya sa Mabini Extension Bible Baptist Church, ug diya pod sa Mangga, no, Lighthouse Bible Baptist Church, ug ang akong simbahan po diya sa Soraya Kabantian, no, karon diha sa Soraya Phase 1 Block 29 Lot 21, no, Soraya Homes Kabantian, na adyaron ang simbahan. Same time diha po among personage na gani akong wife karon laminaw, no, with BBK ya among apo. No, ang among apo nga makalingaw sa amua. Mo ni among stress reliever, no, with my wife. Malingaw na lang mi katawan sa apo. Mo na la kanindot, no, kung nanay apo. So, may gabi diha BBK ya kay Naomi, no, so si Naomi. And also diha sa uban pang mga kasimbahanan, la Pastor Handok diya sa Indangan, Pastor Pariha sa Acacia, oh, and also sa Tibongko sila Pastor Rene, Birian diha sa Buhangin, Season Subdivision, o Birian po Pag-asa, no? O also po diri sa Tahimik, no, Pastor Ray Siciliano, Living Word Bible Baptist Church, no, mayong gabi, mga taga Living Word, no, congratulations kang Brother Sam, no, Brother Sam Siciliano, no, and also kay Pastor Jeff diya sa Bible Baptist Fellowship Church Bangkal, no, Lamang Bibian garon sa Turil, no, mga taga Turil, mayong gabi, laminaw diha, no, sila Sister Nining, always kapaminaw, Brother Frederick Fernandez and family, no, always siya naka-tune in, o lipay po si Brother Frederick, kaya naala siya po, no. Pastor Randy, diha sa Sudako, no, Sweet Tamarind, Bible Baptist Fellowship Church, no, may gabi diha, Pastor Randy. Pastor Gerald Leo Titong, diha sa Akiblawan, always din nagapaminaw, Pastor Gerald Leo Titong, mayong gabi, no, with your wife, no, and also diha sa Padada, Pastor Giovanni Oton, no, mayong gabi diha ninyo. O bisan pa man sa ilan ni Pastor Prime, no, diha sa Faith Bible Baptist Church Turil, no. Ang mga Bible students diha, mayong gabi. Pasensya mo, wala ta ka klase ron tungod kay actually, no, si Kanyar diha akong gitudloan, tungod kay adunay kakulian po sa ako ang motor, no. Sahay din nato mga mapugnan ang mga kakulian. But anyway, no, namandam lang mo sa next week, no, kay makaklase na yung taan by the grace of God. Okay, so karon nga gabi, kuyong give ko ninyo, salamat ka Brother Tracy sa ako ang diri sa technical, no, karon, no, siya diri ang in charge, Brother Tracy Losgan, no, faithful kay ni siya, no, faithful kay ni siya sa pag-atimal in taon diri sa radio. Na Pastor Oliver, sila Ma'am Lizelle, no, nagapaminaw po ni sila. And karon nga gabi, no, kuyogi ko ninyo sa usa ka oras, no, nga programa diri sa radyo nga hinaot mapanalanginan kita sa pulong sa Ginoo. Okay, so magpray sa ta, let us pray.
Magampota langiton, mahigugmaon nga Dios, salamat ning takna sa kagabion, gitugot ti mo Ginoo nga ang imong pulong mapadayag na pud diri sa Angkor Radio 105.9 Ecolan. Salamat Lord sa opportunity, although Ginoo daghan lang jud kayo ang acknowledge Ginoo sa radio station. Daghan lang, daggamay lang jud Ginoo ang acknowledge tungod kay ang uban busy paminaw og lain nga mga stations, especially sa music. But Lord, tonight I pray, mga doon namin naka-tune in karon Ginoo, na aksidente niya Ginoo nga na na-dial yung radio sa 105.9, Lord, panalangini kini nga tao. Panalangini ang mga katawhan Ginoo, spiritually tonight. Kani Ginoo, sa among pagpadayon karon, kami naghangyo kani mo Ginoo, ampingi ang mga nagbiyahe, mga nag-drive, gani Ginoo, sa uban ng mga lugar, adunay mga kalamidad, linog, unsa pa man nga mga napay baha Ginoo, but praying Lord sa mga katawhan Kristohanon Ginoo imong ampingan Lord, please tagbo ang tang mga nagni-need sa matag usa Ginoo, gani Ginoo ang need jud sa tao karon Ginoo, especially wala pa gyud nakaila kanimo tinudanay, wala nakaila nimo personally Ginoo. Yes, they believe that they have God or they know God, but wala gyud sila kasabot Ginoo unsa ang tinuod nga relasyon niya kanimo Dios. Manak pinaagi aning radyo karon ako pagampo Lord, please tanduga ang kasing-kasing aning tao Ginoo, luwas sa siya Lord pinaagi sa kat pagtuo karon nga gabi, gamit tayo mga lagad, wala koy mahimo sa akong kagalingon Ginoo Lord, please tabangi ako, himo ang Ginoo nga mahimong blessing ang akong pagdala sa imong pulong karon nga gabi Ginoo. Sa iluwa kami sa mga kalapasan, in Jesus Christ name I pray, amen and amen. Okay, so karon nga gabi, so bago ta makapadayon sa maminaw sa taog, usa ka mensahe sa awit.

Jesus paid it all. Salamat na lang na ay mangluluwas nagbayad sa tanan ng mga sala, katauhan sa kalibutan. Apan wala jud kini masabti sa uban. Mo na nga pinaagyan ni nga programa basin di ay o ikaw karon nga gabi, especially ikaw wa pa nakasabot, pasabton ka sa balang espiritu karon nga gabi, pinaagyan ni nga programa. No, amen. Pastor Johnny Datoy diha sa Melbourne, Australia Bible Baptist Church. Maayong gabi, Pastor Johnny Datoy. Jesus paid it all. Yes, amen. And also, no, Pastor Jimmy Hidalgo. Oy, amen, Pastor Jimmy Hidalgo. Pastor diha sa ilang, kung sa pangalan si mong simbahan lerong pastor. No, kaling amen headquarters, no, maayong gabi. Okay, longgo ni siya. Muna nga, mayong gabi gini. Brother Alger Solomon, mayong gabi niya, Brad. Oh, amen, Brad. Oh, lipay ko nga, nakapadayon ka, Brad, sa pagpangalagad. And karon nga gabi, no? So, ato ang tagaan o pagtagad ang pulong sa Ginoo. Our text tonight, 1 Timothy chapter 2. 1 Timothy chapter 2, verses 3 and 4, akong basahon. 1 Timothy chapter 2, verses 3 and 4. Now, ingon diri, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Mali ang lindot, no? So, karon nga gabi, ato isgutan, why salvation matters to God? Why salvation matters to God? Because it reflects, no, His love, mercy, and desire to restore humanity to a right relationship with Him. So, wala gusto dyan sa Ginoo nga ikaw maluwas, kita maluwas, kay gusto niya ma-reflect, ipakita nyo, ipadayag kini mo, ipadayag sa mata ko sa kanato ang iyang gugma. Mauna'y kasagaran mga tao, mayroon, God is love, God is merciful. So, mo lang gusto niya na sa desire niya, i-restore niya. No, ang atong tama nga relasyon diha sa iya ha. No, according to the Bible that God created people to know Him and live in fellowship with Him. No, ang kabalutan niya sa Genesis, God created man, no, after His own image para, unsa man, makipag-fellowship ta diha sa iya ha. But, tungod sa sala, no, but since separated humanity from that relationship, walang gusto niya isiguli. Rather than leaving people in that condition, God provided a way of reconciliation through His plan of salvation. This demonstrates His justice in dealing with sin, and His grace is offering forgiveness and eternal life. Understanding why salvation matters to God. So to matabangan ang matag magtotoo na ma-appreciate nila unsa kailawom ang gugma sa Dios, no? O ang purpose, no, sa iyahang pagsakripisyo dito sa cross. And His desire that people respond to His invitation of faith and repentance. No, importante yung kayong masabtan sa tao nga ikaw, kitang-tanan, makasasala. But sumala sa kanta kaginina, Jesus paid it all. But not automatically, ikaw, malangit, diritso. So, kinanglan nga imong masabtan karon. Why salvation matters to God? Number one, because akong acronym ang salvation. Because, why salvation matters to God? Because sin separates us to God. Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Every person is a sinner. No, walay, na yun ang Bible, no, there is none righteous, no, not one. Romans 3:10 na siya. Sin separates us from God. Tungod sa sala, kita nahimulag sa Dios, gikan kang Adan o kang iba. No one is righteous by their own works. Kabalutan na sa Episo 2, no? Dili na pinaagi sa atong maayong
buhat. And Romans 3:10 o Isaiah 59:2, diha na to makita. So ato na lang anak ko, naisgutan naman ako gani ang Romans 3:10 sa Isaiah 59:2. Atong basahon ng Isaiah 59:2, no? Atong tanawon ang pulong sa Ginoo sa Book of Isaiah chapter 59 verse 2. But your iniquities have separated between you and your God. Notice ha? And your sins have hid His face from you that He will not hear. So, mabitaw na nga, nay, ng utana, dunggon ba sa Ginoo ang pag-ampo sa makasasala? No? Katong wala pa'y relasyon niya. No? Ang Bible, nag-ingon ba yan, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you that He will not hear. No? So, siguro, bahala na gisaan ko sa Ginoo. But ang Bible nagsulti nga, ang paminawon kasagaran yun sa Ginoo, katod yung tao nga iyahang anak. Sabota nga, iyahag yun gitagaan pagtagad o pagpaminaw. Paminawon man niya ang unbeliever in terms of unsaman, salvation. So kung mo-decide ka, mudawat ka sa Ginoo, kay tungod sa sala, ang tao manggod, mura lang nagsugo sa Ginoo ba, bang luluwas. No? Usahe na ba, ang upan, may nga naman dahil nga, padag ako Lord, one time lang, oh, kuyawa no, padag-on ka sa Ginoo, kay sugal ka. No? Every person is a sinner. No? No one is righteous by their own works. So admit that we need a Savior. So, muna no? Number one is why salvation matters to God? Because sin separates us to God. Number two, atonement through Christ. Romans 5:8. But God, now, to talk about atonement, no? Similar sa reconciliation. No? Atonement through Christ. Romans 5:8. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Jesus paid our sin debt. So, tanan, no? Gibayaran na niya. His sacrifice was once for all. Salvation is possible because of His blood. Sa tao, mayingon ta, imposible. Buhi pagani ka, maluwas ka. O, kinsa man lay ang maghinulsol. Kinsa man lay ang mo-response. Kinsa man lay ang mo-sulti sa Ginoo. Kaya ang patay, wala na may chance na. Di naman ang maghinulsol ang patay. So, dapat masabta na to. Salvation is possible because of His blood. Yes, possible. Good siya. Tungod kay dili dugo sa bisan unsa, but dugo sa mang luluwas. 1 Peter 2. Atong tanaw lang 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2. Okay. Atong tanaw lang 1 Peter chapter 2. And verse 24, ingon diri, who is own self bear our sins in his own body on the tree, that we being dead to sin should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. Wow, talaga ra gud. Tungod sa iyang samad, tungod sa iyang mga baglis-baglis sa samad sa iyang lawas, kita giayo. Wow, kanindutan, no? Ikaw, kita mga tao sa kalibutan. Mabitaw ni Karol, grabe ang balita, bisan asa. Wala, makakomment lagi ta usahay di ano nga, patay diri, gihold up sa Luzon, grabe ang patay, napato isa ka babae nga, gisulod sa iyang sakyanan. So grabe ang evil kuan karon, evil works karon, grabe ang mga buhat no tungod kay mo lagi ni no nindot kayo kay sukad nga wala na ingipon no ang ato ang nagdumala tili makaingon lagi ta nga ambot na lang no ngano yun ani but di man po nato ma-blame ang plano sa Dios kay plano naman yun sa tanan ni sa Ginoo. Mahitabo nga ang tao, ingon niya, we are in the last days. No, we are in the last days.
Muna, redeeming the time because the days are evil. Muna, kita magpadayag rin ta sa pulong sa Dios. Muna, nate radio program. Pero subo kayo, no? Ang mga members sa mga churches, dili pa yun nila i-share. Dili na gani mag-soul winning, di pa yun sila mo share. No? Unsao na lang man. Unsao na lang ni mga evil. No? Nagahimo og dili maayo. So, kita na lang man unta ang maghimo, pero usahay, di pala ito ginahimo. So, this his sacrifice, salvation is possible. Mao lang Hebrews 9.28. Ingon diha, Hebrews 9.28. No? So, tanaw lang Hebrews. Hebrews 9.28. No? Ingon diha sa Hebrews 9.28. So Christ was once offered to bear the sins of many. Notice ha? Tanan. Many. Sa kadaghanan. And unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. So, gusto yun niya nga maluwas ang tao. Dili mo sugot ang Dios nga maimperno unta tanan. Dili mo sugot ang Dios or tanan maimperno. Dili gid siya mo sugot nga maimperno gyud ang tao. Why? Because ikaw siya, he come to seek that which was lost. Gusto gyud niya. Pero ang problema, ikaw may magbuot, no? Dili pod kami magbuot, ikaw po'y magbuot karon, ikaw nga naminaw karon. Mayon ka lang man, ah, wali-wali mo diha, usas-usas mo diha. Ah, sige lang, God, makita raman gyud na nimo pagabot sa panahon. Kaya wala na ba'y mahay maguna. Kung ang imong kalagtuan na sa imperno, makaingon na yung kag merisi na yun ni. No, ikaw rin musulti, anak. Merisi kami. Wala, luoy kay kan. Maluoy minimo. Wala nga, why salvation matters to God? Why? Because sin separates us to God. Atonement through Christ. Number three, life everlasting. Mauni gusto sa Ginoo sa to, ah. I am come that they might have life. No, John chapter 10 verse 10. Iyagyo ng gisulti. Niani siya sa kalibutan para unta ang tao may kinabuhi. O, wow, lagi pastor, buhi man ko pastor karon. Pero unsa ang klaseng kinabuhi nga naa ka? Ang imong kinabuhi sa kalibutan naa, buhi ka pero walay meaning. Walay kapuslanan sa mga butang nga espirituhanon. Dili na mo ang gusto sa Dios. No, ang gusto sa Dios, sa dihang naluwas, sa dihang nidawat ka sa iya ha, ang makita o ang gusto na mugawas imong baba, ang masulti nimo sa uban, mahitungod na sa iya ha. Paano ka niya kiluwas? No, gani si Paul, testimony gani si Paul sa chapter 22 sa Acts. Testimony gani siya. No, diatubang siya sa mga tao nga mga bibi na soko sila. But salamat na lang na si Gamaliel. No, si Gamaliel, kapila na ni sila ginatabangan nga, ayaw ninyo, dili ninyo, pwede pa, ayaw mo karayan, ayaw mo kasuko kung sa'y gisulti. No? So muna, although kasi Gamaliel, usas siya, part siya sa kinabuhi na Apostle Paul sa pagtudlo. No? So, muna, eternal life begins by faith. No? Christ gives abundant life now. So, tagaan kag kinabuhi, nga, way katapusan. Ang kinabuhi walay katapusan saad sa Dios tungod kay gihigugma man sa Dios siya, for God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Everlasting, wala na lay putol. Ang problema mo kun sa uban kay dili pa gyud nila tuuhan ang kinabuhi walay katapusan. Na, anis, kamo nga mga naminaw karon. Hantod kanus anay ta masayon. Kanang kinabuhing walay katapusan. Kay human sa kamatayon, hukman naman ta dayon. Hebrews 9:27. As it is appointed unto men once to die, but after this judgment, no? O sa ikon sa John chapter 17 verse 3. Atong masahon ang John 17 verse 3. And this is life eternal, that he might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. Now, karon pa lang daan makahibalo ka sa kinabuhing walay katapusan. No, pinaagi
sa gihimo ni Jesus Christ. Then sunod, no? Una, why salvation matters? Sin separates us, no, to God. Atonement through Christ, life everlasting, and then victory over sin. No, 1 Corinthians 15:57. But thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. No, lang ni kanta na ni Eddie Galino, God gives victory. Adunay kadaugan. Kadaugan nato nga unta kita makasasala, but Jesus conquered sin and death. Mao'to yang gihimo dito sa cross. Believers can live victoriously. We overcome through Christ. No, Romans 6:14. Atong basahon ng Romans 6:14. No, Romans chapter 6 verse 14. Ngayon diri, for sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law but under grace. Wow. No, 8:37. No, Romans 8:37. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Wow, kanindot, no? We are more than conquerors tungod kay adunay nahigugma nato. So, victory over sin. Ang sala nimo, sala na tong tanan, dili na to pwede itugan sa tao. Kay ang tao, dili na siya kakuha sa imong sala. Dito na to itugan sa Ginoo. Dito na to isurrender, dito na to itugyan sa Ginoo. Wala karong gabi, kung mangayok kay pasaylo, kung dawaton nimo si Jesus Christ kay imong personal, dito ka sa Ginoo, Lord, pasaylo ako sa akong tanang mga sala. Is pastor, makasala pa man ta diri oy sa kalibutan, tinuod man na makasala ta diri sa kalibutan, kay naa man ta sa kalibutan nga makasasala. Puno man sa sala ang kalibutan. Mao na pang ikaw na luwas, kita nga luwas, kita gani ang kahayag sa kalibutan. So pasabot dili pud ta mo kuyog sa sala nga ginahimo sa kalibutan. Makasala ta sa pananaw, pangunahuna, panulti. Pero ang pagbuhat sa sala, dili na dapat nimo. Sa una, pag makasala ka, proud man ka, manghambog pa ka. Di ba? Sa karon na sa Kristohano na ka, mauwaw na ka, alang sala. Why? Tungod kinaan na may spirit sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Okay, sunod. Letter A, una, no, salvation. Letter S, sin separates us to God. A, atonement through Christ. L, life everlasting. V, victory over sin. Letter A, accept God's gift. Wow. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God. Wow, kanindot, no? Mga hinigugma lamang naminaw karon, ang kaluwasan ayaw trabaho eh. Kay gitrabahoan na sa mangluluwas dito sa cross. Iyahan ang giantusan, nagpakatao na ang mangluluwas. Ang Ginoo dili makita because espiritu siya, nagpakatao siya, gipanamko no ang virgin birth, no? Gipanamko siya sa baka ni Birhen Maria, Maria, pero wala siya'y sala, sinless, wala siya, wala nakikagigilaw sa virgin birth gani, no? So masabta na to na, pero ang uban mo yun pagyod nga si Jesus Christ, na ay sala. Yawa, no? Magbuot-buot, patagimuhin mo sa Ginoo sala, no? Kay Jesus Christ nga nakasala. So, accept God's gift. Ang kaluwasan is gift. Dili na ni mo trabawan, dawata kay girigalo na sa mang luluwas. Ikon gani ang episode 8, for by grace are ye saved through faith, not of works, lest any man should boast. So, dili sa buhat, kay kanuman manghambog ka. Salvation is by grace. Grasya rin sa Ginoo kung mudawat ka karon. No? Kung mudawat ka karon sa iya, ha? It is received through faith. Wa ni mo nakita, pero imong gidawat by faith. Mo na diya mo sulod ang pagtuo. Tinuod nga pagtuo sa Ginoo ang iyang gibuhat dito sa cross. Nagpakatao siya, nalansang sa cross, nagula siya ang bililang dugo,
Para ikaw ako makaangkon sa kaluwasan, ang himuon lang nato, dawaton ang kaluwasan nga iyang gi-offer. Nag-offer siya life eternal karon dawata lang, i-accept lang ang regalo nga gihatag. Ang regalo kay mo na dawat, madaot ra na, madugta ra na, mawala ra na, pero kani nga regalo eternal. Unsa man ni siya? Kanang kaluwasan, kanang salvation. No? Salvation is, it is received through faith. It cannot be earned. No? John 1:12, but as many as receive Him, to them give power to become the sons of God, even to them that believe on His name. No? Acts 6:31, usay ko diya, and He said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Ko ang usa maluwas karon, bana una maluwas, maluwas ang asawa, maluwas ang anak, maluwas ang katibuk-an pamilya, mo lay pasabot anang in thy house. So Lord sa katibuk-an siyang panimalay, maluwas yun na. Ngano man, dili ba sayo pang pulong sa Dios? Example ako, una na save ako misis. Oh, sunod mga bata, sunod ako. Ngano man, basta nay una masave, di gud ni masayo ang pulong sa Dios. So muna ikaw karon nga naminaw, ikaw ang tuyo sa Dios nga gusto niya ikaw mudawat sa iyaha, isip imo personal nga mangluluwas. Okay, sunod. Trust in the Lord. Paulong Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all thine heart. Alinat anto thine, ayaw sa ligid mo sarili panghuna-huna. Ang kaluwasan, ang salvation, isalig nato sa Ginoo. Saligi ang Dios completely. Depend on His promises. Mabita na yung sa Proverbs 3, 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways. Pasabot, tanan niyang pamaagi i-acknowledge. Tungod kay siya ang mo-direct sa atong tanan. Mone, pasabot sa Proverbs 3, 5, and 6. Mone, ikaw karon sir, ma'am, dawata, saligi ang Dios. No? Follow the

Psalm 37:5. Ingon diri sa Psalm 37:5, commit thy way unto the Lord and trust also in him and he shall bring it to pass. No? Salamat kay sa Ginoo ana, no? And sunod, no? Tulo na lang man. Oh, bago ta mo padayon sa tulo, paspas na mali, maminaw sa tao sa kaminsahe sa awit.

Amen, no? He hideth my soul. Wow, kaninduta, no? Minsahi sa awit nga, ang taong adunay Kristo siyang kinabuhi. Malipayon, puno sa kalinaw, no? Mauna nga, tungod kay naay mangluluwas, no? Ang imuhang kalag secured na, no, diha sa Ginoo. Okay, so salamat kayo sa Pastor Bill Sutton po diha sa Tinulang, no, Berean Bible Baptist Church Tinulang, no, siya karon nag-monitor sad, no, Pastor Bill, and also sa iyang wife, no, sa sister Ma'am Celia. Okay, so then natutapan ayon ta sa tuang gisgutan, why salvation matters to God. Sin separates us to God. Atonement through Christ, life everlasting, victory over sin, and then accept God's gift, and then letter T, trust

in the Lord. And then letter I, indwelt by the Holy Spirit. Wow. 1 Corinthians 6:19. What? Know ye not that your body is the temple of the living God, which temple ye are? And ye are not of your own. So, mama na. Atong basahon. Sige. Atong talahon sa 1 Corinthians 6:19. No? Para dili tama sa yop. Kaya atong talahon ng 1 Corinthians 6:19. No? Bunok manipermi sa mga Bible study. Gini, no? What know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not of your own? So, pasabot, dili na ni, kung didawat na ka sa Ginoo nga imo ang personal relationship, the Spirit of God indwell, no, nag-indwell na sa imuha, dili na ikaw tag-iya, ani. So, karon kinsa na may tag-iya? Ang Dios. So, therefore, siya na ato ang sundon. Mabitaw na nga, musimba ka, mga lagad ka, mag-soul winning ka, mag-share ka sa gospel, mag-himo ka sa buluhaton sa church, and daghan Kristohanon wala kasabot ani. Daghan wala kasabot ani. Nga kung dili na ikaw ang tagiya sa imuhang kaugalingon, kay ang Dios naman, example, la kay cellphone, dili ikaw ang gagamit, malipay na ka. Di yung ka malipay. So, maupo na sa Dios. Siya ang tagiyaan eh, pero wala siya malipay. Naunsa karon ang kinabuhi nga naa sa atoa? Ano man ingon diya, for ye are bought with a price, therefore glorify God in your body. Ang kwalinduta, no? Sunday after Sunday prayer meeting, glorify God in your body. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and all the day, glorify God in your body. No, dili man ta perpekto. Naman yun tayo kasipyatan. Pero mas the more nga makita ni sa uban ang imong kinabuhi, nga nakita nilang naadyog kay Dios nga pagkatao. Kaya gano man, mag-glorify man ang Ginoo sa imuhang kinabuhi. No? And spirits which are of God's or which are God's. So siya na may tagiyaan eh. So mo ni, the Holy Spirit lives in every believer. He guides, comforts, and empowers. He produces spiritual fruits. Muna sa John 14. No? Ato masahan ang John 14. John 14. No? Ato ning kwan. Mahuman lang kita sa saktong oras. Luke, John 14. No? Okay, John 14 and verses 16 to 17. No? Ingon diri? And I will pray the Father that He shall give you another Comforter that He may abide with you forever. Wow, kanino to? Naay nagakuyog kanunay nato. And even the Spirit of Truth, whom the world cannot receive because it seeth Him not, neither knoweth Him, but you know Him, for He dwelleth with you and shall be in you. Ang kalibutan, wala man yung kasabot sa imuha. Di kasabot sa mga ikaw karon nga madawat. Imo mga friends, ang imo mga loved ones, dili kasabot sa imuha na, pirmero. Kaya wala man sila yung Ginoo. Pero pag maabot sa panahon nga nakita nila sa imuha, nga ikaw naanay prutas sa imuhang Kristohanong kinabuhi. Muna Galatians 5:22. But the fruit of the Spirit is, no, love, joy, peace, long suffering, gentleness. Ato masahon. Galatians, no? Galatians chapter 5. No? Wala na kanindot sa pulo ko sa Ginoo. No, Galatians. Ephesians, Galatians, Ephesians. Galatians 5:22, niya, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long sufferings, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Wow, kanindota. Paano no? Pag naanay Holy Spirit. And then letter O, obedience shows faith. Wow. John 14:15, ye have not chosen my, sorry, di mo siguro no? John 15, ye are my, ye abide in me. I don't talk ato sa talaw, kaya basig sipya ta. 14:15, no? Ingon talaw, 14:15, ingon din siguro sa John 15, ah? If you love me, sorry, no? If you love me, keep my commandments. Wow.
Inuta no? Sa una, wa yun tay gugma sa pagpangalagad. Sa una, wala tay gugma magbasag Bible. Sa una, wala tay gugma mo share sa pulong sa Dios. Sa una, wala tay gugma mahimo sa butang para sa simbahan nga ikaw magamit. Mahimo na kay mahimo para sa simbahan. Karoon na ala kay gugma. Why? Ingon man diya, if you love me, keep my commands, tipigi. Kung sa imo nadunggan sa minsay sa pulong sa Dios, tipigi. Kung nadunggan ni mo sa wali ka mo ni, laigo man ka, tipigi. No? I-keep ni mo siya. Obedience is the fruit of salvation. Faith produces a changed life. Believers seek to honor Christ. Wala sa John 1:22. James 1:22. Atong tanaw ng James 1:22. But be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Ephesians 2:10, no? Sa iyo sa Ephesians 2, chapter 2, verse 10. Ingon diha, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. So mana karon matingala sa imong mga silingan, imong mga amigo, higala, matingala sa imo ha. Ngano man eh, unsa man tungod siguro ni si ang pagtuo sa Ginoo? No, tungod siya pagtuo sa Ginoo nakita ni mong kausaban. No, na hinay-hinay siya og kausab lahi na ang iyang kinabuhi. And then the last mo ang nindot, new creation, no, letter N, Corinthians, 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. Salvation transform lives. Ang kaluwasan, mausab ang kinabuhi. All things pass away. Christ makes all things new. Wow. No? Titus 3:5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. No, kanindot, no? According to His mercy, He saved us. And Romans 6:4, nasa ko diha, therefore we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father. Wow. Karon nga gabi, sir, ma'am, naituyo ang Diyos sa imo, ha? Salvation, why salvation matters to God? Because God wants you to be saved today. Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. If you are accept karon nga ikaw makasasala, o niya, may accept ka karon kay Jesus Christ, putawag ka karon sa iya, maluwas ka. Why? Kinahanglan yun tang maluwas. Kinahanglan na toong salvation because sin separates us to God. Atonement through Christ, life everlasting, no? Atong makuha niya sa Ginoo, victory over sin. And then accept God's gift. And then trust in the Lord, indwelt by the Holy Spirit. Obedience shows faith, new creation. Tonight, ma'am, sir, pwede ka maluwas. Simple lang. Dili ka mahimong baptist. No. Dili ka mahimong baptist, but mahimo kang Christian. Kanang Christian nga word ba nga, tinuod nga si Kristo naa sa imo. No, dili Christian in word. Dili lang ka Christian, tanawon sa tao, o in name, but dili yung ka literally Christian, kaya wa may Kristo sa imuhang kasing-kasing. Kalang laay Kristo siya kasi ka makaingon yung ka nga o mamatay ka karon o masunod. Pastor, simba ko lang yung tao. Oy, di nataka panimba ko ang kamatayon kaya ang kamatayon maabot yun na anytime. Mga nakasubo kayo, nakakay religion, nagasimba ka, pero pag maabot ang kamatayon, may kang dipindi sa Ginoo, asa pa doon ka lang, agoy, tiig yun na mao kaysa Bible. Ingo na 2 Corinthians 6:2, now, is the day of salvation. Now, dili tomorrow. Kaya naman, wala ka kabalo, tomorrow it's too late. Because the Bible says, yung siya sa Proverbs 27:1, boast not thyself of tomorrow.
wala ka kay balo unsay ugma nimo. Unsa may padulungan, unsa may di ta ka siguro kung unsay ugma nga moabot. Mao lang kinahanglan ikaw karon mudawat sa Ginoo. Sa unsang pamaagi i-guide ta ka. Pinaagi ani nga programa, wala milaing tuyo og tumong nga ikaw makasabot sa kaluwasan nga gihimo sa mangluluwas. Kami igo lang mi nag present, igo lang mi pasabot sa imuha. Lamo lang kinahanglan nimo dawaton karon si Jesucristo by faith. Sunda kini nga pag-ampo dese mo nimo tangan. Sir ma'am, giyahan ta ka. Simple lang, sayon lang. Ayaw na trabaho ikay gitrabahoan na sa mangluluwas. Pagtuo diha gamita imo pagtuo karon nga gabi. Sunda ni nga pag-ampo. Ako sa una mag-pray, sir, ma'am. Ako sa una mag-pray. Din mayo ko siya magsunda niya pag-ampo. Sunda lang niya. Ako sa una mag-pray. Langit nun, mahigugmaon, dalay ko ng mga Diyos. Salamat karon nga gabi, Ginoo. Salamat kay ang kaluwasan. Ikaw ang naghimog pamaagi. Salamat, Ginoo. Ikaw ang nagtudlo. Nga importante, kinahanglan sa tao ang kaluwasan. Busa karon nga gabi, Ginoo. Kaduna may naminaw. Aduna may naka-tune in karon sa 105.9. Luna, ayaw tuguti nga linlangon ni Satanas yang panguna-una. Ayaw tuguti nga disturbuhon ni Satanas, Ginoo, ang iyang desisyon karon. Sunda ni nga pag-ampo diya sa muna mo tangan, sir, ma'am. Sunda kini. Iyon na ang pagdawat sa Ginoo. Sunda kini. Ginoo, Dios nga labing gamhanan sa tanan in the name of Jesus Christ. Lord, pasaylo ako. Please, sa tanan na kong mga sala. Tungod sa akong mga sala, Ginoo, ako na himulag kanimo. Apan karon nga gabi, akong nasabtan, Lord Jesus Christ, ikaw di ay ang pamaagi sa kaluwasan. Ikaw ang naghimo sa kaluwasan. O sa karon nga gabi, Ginoo, akong dawaton ang imong gihimo dito sa cross. Akong tuuhan, akong saligan, kaya ikaw lamang ang makaluwas kanako. Karon nga gabi, Lord Jesus Christ, ikaw akong dawaton. Pinaagi sa akong pagtuo, sulod sa akong kasing-kasing. Luwas sa ako, Lord. Kini akong giampo sa pangalan ni Jesucristo na akong bugtong maluluwas. Amen. So, sir, ma'am, kung nidawat man kakaroon sa ligi ang gibuhat ni Kristo, wala ka naluwas tungod kay nisulod ka sa akong pagampo. Naluwas ka tungod kay gidawat ni mo ang maluluwas. John 1:12, but as many as receive Him, to them give you power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Kung matinud-anon wang kanisunod ato nga pag-ampo, gimin ni mo sa imong kagalingon nga ikaw, sir, ma'am, aduna yun ay resulta. Ang tao nga lidawat sa Ginoo, aduna yun ay resulta. Diha sa iyang kinabuhi, hinay-hinay na siyang usbon sa Dios. Ikaw karon, mangita ang pamaagi, unsa ka simbahan, nang simbahan nga nagtudlo sa pulong sa Dios, nagawali sa pulong sa Dios, dili wali nga ang gikuha sa bisan kinsa lang, kung dili wali nga gikan sa pulong sa Dios. Then hinay-hinay ka mugro sa imong Christian life. So daghang salamat sa mga naminaw karon, daghang salamat sa mga nagdawat karon. Kung naamay ni dawat karon, ako lang pasalamat kanimo sir sa imong response, ma'am sa imong response. Nalipay ang Dios nimo. Usa lang awa malipay karon kabaluta, mao gyud ni ang kalaban sa Ginoo. Wala nga karon nga gabi, ako nagapasalamat og bisan pa man no sa ali nga programa diri sa Anchor Radio 105.9. Although kani siya nga programa, kini siya nga ministry, no, gasto ni siya, pero salamat nga padayon nga ang Dios nagapanalangin, nagaprovide sa panginahanglanon ani nga istasyon karon nga gabi. Okay, so magpray ta. In closing, let us pray. Most gracious loving God, tonight salamat Ginoo sa imong pulong, imong gipadayag karon diri sa radyo. Salamat aning Anchor Radio 105.9 Davao, Lord, nga imong gigamit gani karon nga gabi. Nagpasalamat mi Ginoo nga imo kami gigamit with Brother Tracy. Og bisan pa man Ginoo sa aduna may naminaw ug nadawat karon, Lord, please, maluoy ka Ginoo, palambua sa spiritually. Kado naman Kristohanon din, nakadungog po na minaw Ginoo, di backslide na Ginoo. Lord, please, pabalika siya. Inaot Ginoo, nga iyahang isite lang yan kaugaling, hindi akanin mo Diyos. At din sa kalimutan, wala na may lain lauman Ginoo.
nagkatiguang, nagkataas ang edad, nagkausab ang pananaw, pandalungan, pandungog. But Lord, unta Ginoo, dili nila malimtan ang imong gihimo sa ilaha Ginoo sa kahigayon, ya ikaw Ginoo nagluwas kanila. Panduwala sila, wala na sila gana sa pagpangalagan. Lord, please maluoy ka. Tabangi sila Ginoo nga makapadayon sila balik kani mo Ginoo. Nagtuo kami nga ang kaulaw Ginoo pamaagi kini si Diablo. Bisan pa man sa mga nagdawat kani mo karon akong pagampo, mangita sila ng simbahan. Ginoo nga mao magtudlo kanila. Lord, sa imuhang pulong. Salamat sa mga nagbiyahe ang pingi pagpamauli na mo Advisor Tracy Ginoo. Biyahe ang mga motor nga sakyan Ginoo. Ang piyuhi ang dalan Lord, please makabot kami safe and sound Ginoo. In Jesus Christ name I pray. Amen and amen. Daghang salamat sa mga naminaw no diri karon nga gabi. Lapamatay pila ka minuto dahil diha sa atong labilin nga oras Brad no. So diha pod sa parallel extension na po diha nagapaminaw no sa parallel extension. And also si Brother Joey Lovijoro no usa na to ka igsuon sa pagtuo diha sa na-assign sa Station 5 Buhangin no sila Sister Aling no naka-tune in kanunay na sa ilahang radio o bisan pa man no, sa ako nga umagad si Charles o si Dayan na nagabiyahe no, so bisan pa man sa mga nagbiyahe karon amping no so sa mga manguli mga estudyante no college o high school no magbantay kita sa mga dautan no ampo kanunay unya ayaw gyud mog adto ang mga ngitngit nga lugar no ayaw pud mog adto sa mga mingaw nga lugar no kinahanglan na agi mga tao crowd kay para dali ra gyud mo mga pangayog tabang kay karon nga panahon no daghan nagkadaghan ang dautan so pagpahinumdom lang kana siya sa mga estudyante nato gali ang mga kaeskulahanan karon sa public schools no unta ang mga principal sa mga heads no mangita sila guway nga Kristohanon mo yung magtudlo sa ilang moral values dili na religion problema mangun sa ubang public school religion maitudlo no kami mo mi dito dili religion amo itudlo ang among itudlo paano ang usa ka bata mausab paano ang bata magtarong una relasyon sa Dios no dili na religion so na religion nga dili man religion ang muluwas no ang relasyon may kinahanglan nato di sa Ginoo para ang tao mausab no so mo na nga ang gobyerno dili makapausab sa tao pero ang Dios kaya usbon ang tao mo na nga kamo nga man nakadungog kamo nga mga naminaw tested na ni siya sigurado gyud ni siya sakto gyud ni siya kay mao na ang ingon sa pulong sa Dios no ang usa ka tao malidawat kaniya aduna joy kinabuhing walay katapusan o aduna jud kinabuhi nga nindot. So daghang salamat og may gabi sa tanan. No kamo naminaw sa Anchor Radio 105.9 proclaiming Jesus saves bago kami mobiya no umobilin mi usa kami sa awit no. Siguro Brother Tracy isigit na to niya ang paborito ni Kuan ni Pastor Johnny Datoy katubitaong nothing between no sa ato isigito niya kay paborito nila at ato sa una paminaw ang He is mine. God bless and good night.